pertewi di punca makku Dewi Harimi. Kalau murukir kapuk kaibunan nir kapas kahuyanan. Aduh. Ampun, Nyi Ratu.